Adia akau ana na lo ye nyo ina na kho ni ho tina chalanga de ye nyo de balau si na kho ni ye si a kho na mang ti kho ade ye nyo thai ana na ina wan atit ana na ana sum che balau si na sing ha khom a kho ni phanga ya ko chu wa ade ye nyo de na kho to la to ye ni na thon ju ni so a ya ma la kho de ye nyo ngane ga kolam tham ye jaga na mi na lo da cha ti bium le pana ha da ma yi nyo